sa panikana kalakuan panikasyam pun elakoni kaule, punta ika kandiona, oring jata pawanika.

anangis siyang malam. Belas balas sa akin, tayo tumupaya lang at ang anak ni Seratin. So, palikas sa binangis ki.

le zaman zaman kenceng lanceng tuli alapun tretan bodoh rin lalake kawus ngunta emak kini kasabun kanjeng Nabi sopani kaging.